0: Let me play you something new.
1: New music on Prambors.
2: Dahil natutulog pa lagi ang makanan natin, tutulog pa dahil lalagyan ako sa buno.